0: Rei anakonda kuma lona kala portu. Maya bonte ba chamu niwe na kuma la kuzamento matipa nivo. Uroka si sale o mercado watuma.
1: Uhawe na mumika hoja kipela ukwitari kumu utumaloja. Mama ne kina muba hamoroni himi oyo soap.
0: Stati baisho na kala portu bondia.
1: Hotela nata.
0: Mukruwela ka so bela vista.
1: Mela kala.
0: Uroka so matapo mokoni.
1: Mamara kala sitempo.
0: O Fernan Veloso.
1: Manahi noti vela.
0: Ukanlo paharo Fernan Veloso na kala portu.
1: Iwe.
0: Loko tulutu lino na herenge.
1: Yoyo antona koyo. Asonyo waka. Ibaru.
0: No, shidi lihayo.
1: Iwe.
0: Naka niwa nakala velia iwo.
1: Namukali heo romiki na mungu itari.
0: Iwo. Iha, shidi lihayo.
1: Yaka, amor yaka.
0: 58 minutos.
2: Matui.
0: Asi kwa hamlo basha pasha mwenye basi isu ila jana masheshe. Utukera koro matra. Rama imetu kusani usana koso Anama nitukia kuwela rawosh kola mwishu trapa sete Oso morera mosuwela Oso morera Nihiererewe yetu shkola manamani Meno mnimo onorera Mwishu ntene mpanyamute kwanyu Unapanyuwi ukuri hoani na amusi

0: Ratmosambeke, Mushtu, Mr. Kupale, Wampula, Kubira, Kamita Kosama, Proma, Transcension of a day, Dosh Metro Zonta, Metana Frequencia, Yo, Licarela, yes, at the same to Sesenta Sim Crisola, Segunda FM, 90.0 MHz. Grapum of Motor and Pinevagora, Tarosa, Shikuela, So, Licarasene, Ntoko, Ecovelo, Okati, Wanaka, Na, Iaparisu, Kumila, Sawampula, Sa, Shikuela, Yo, Lelo.
1: Radio Msambika, Nampula.
0: Onelo, ena masheshe nilaka nasukumela sawa mpula nikaliliwa ni Abdullah Fai. Ni hiku ni mosa na ntiti miosha wanipaya na wa provinsi la iwa mpula mkulipa la mulapuni mahumu Daniel Francis Kushapu. Mushukuru wa muteko, wapajiri hawe olelo vava, ovara muteko chiritu wo malema. Sakamu sandera huniwe walaka ena nasukumela sawa mpula ni Abdul Afai. Mwapara Afai, wakati hanyula umunisuwele he salaka na nasukumela sawa mpula.
2: Sokumela sawa mpula.
3: Ihali sawili liwa araibu swamihi ni anopentahu ni muniwa. Eshekuwa ya na mashishie mahiku aneta ya miloko mili ni mararu. Mweri waneta nenli mwaka wa ikonto pili ni yaka miloko mili ni itana mosa. Wanlaka na huna anroa huri anla. Mushikuro mkulu pale lapu ahu. Usuili hawe oro opini teliha. Mwate lo msuru kuyole onikompa wa iprovinsia sotene sa mlapodi wa humu. Na vihapari kina kuna huri anle. Mushikuro nile la mkulu pale ola winriawe o distritu wa malema. Eshekuwa yolelo vava. Ia nisikina, diwa sinroa nyuwi yuwa wampu heruwa nilaka na hune nana sokumela sawampula. Ituki hiu inaku mheruwa ni Abdul Afai, wakali heruwa umakina ni Mamu Tomari. Lwa pentelakani uniurene la omburare lovo. Na visi isa, puwa pirendea wakati wa mitonye rosa reportaje. Nuwa vikalakani vahe poli anyu, uwiri na lehapari ila, insu liha mshukuru mkulu pale lapu ahu, wakati irawe upia karu, epoma ila iwampula, wapuro muramateke. Mkulu pale lapu ahu, Daniel Shapu, usu liha anamashe ila wapoma iwampula, upinte lihiwa mwate lowa msuru kuyole, unireliwa ora lihiwa mawani, okanle Fidel, wa iprovinsia sote nese lapu ahu. Daniel Shapu, alabla sisa wakati, haba hawe makumaso anamawani wa provinsia, wopura ole onimora ni oniwiliwa mateke wa mpula. Weno, orwenliawe oshekuri wa muteko, mahiku mararu wa mutetisha ula wa mulaponi wa humu. Mkulu paleola, inre wira, musuru kuyo wo onoro wa okali heri ya vanchene, orala wa mawani, muhina wa mapuro, amuteko, andro otu kiheriwa, ni yale akompe hata andro wa okopa.
4: Porque nós sabemos que este dinheiro não foi suficiente. Daquilo que nós sabemos, deu-se muita entrada de projetos e o dinheiro não foi suficiente.
3: Mahawo hiano no suela wira musuru kuyola tua piendre ntoko sin suela hu iwaraka sinchene sa kheleliwe ivekela ka musuru kuyola masi kwa piendre bimana hiano ntoko governo no lakela wi mutano ninro opinteliha wa provincia ya Wampula ni wa distritu sotene sa provincia ela. Waiyale ya kenle anira itikihaka wakani wakani. Nto ninroa otakansha niyo ntika nirenahu nirlaka oa cheria anakosomu distritu.

Mulu pale mohina ti ohime sin himi anyu iwa tune ya oki iwa toko suwe le no le la kane mnahala mlebula ka sin labula anyu iyo. Si iso sin ira anyu vo o, no ku upushara to sikina va, melo ni mdoto mwere ke mano, mohima haka heke le la.

0: yemi shire tuku chipu na uwela ni kareke ni program munu ila wa ilapu
1: Mteko wo kalihera sana nhaku uomawani